0: Dream Radio Time. It is now 8:29.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na!

0: Dream Radio time. It is now 8:59. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Philippine Standard Time. It's 9:23 a.m. in the sign. Magandang umaga, Dreamcada! Thursday na naman at gising na ba ang diwa nyo para sa nag-iisang sandigan nyo sa inyong umaga? It's your favorite hour and of course, it's your ate DJ Sanpai. Streaming live straight into your hearts, dito lamang yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. We are streaming live on Weebly.com. Go ahead and click that link. And of course, buhay na natin ang dugo ninyo with the freshest tea, the wildest chika, and of course, mga balitang dapat nyong alaman today, kapit ng besties. Dahil jam-packed ng session natin yon, let's get it on! National and politics chika, the VP impeachment trial drama. Patuloy pa rin ang bakbakan sa session hall para sa ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sabi ni VP Sara, siya daw ay magiging bloody but unbowed. Samantala, pinalagan naman ni dating congressman na Gary Rinoen ang banat ng Vice Presidente. Sabing hindi naman pwedeng magkaroon ng bloodbath sa pamamagitan ng mga proxy. Hiniling na rin ang prosecution na ipatawag sa korte ang kanyang aide na si Zuleika Lopez. Super Typhoon, hintay muna tayo. Bagong kontrabida, signal number 1 na ang ilang bahagi ng Northern Luzon dahil kay Super Typhoon Inday. Kaya naman automatic na may malawakang hashtag walang pasok sa lahat ng antas, mapapubliko o privado. Sa mga lugar tulad ng Las Piñas, Aurora at Negros Occidental at Oriental. Stay safe and dry, mga person. And of course, local updates tayo. Tacloban and or Mock. Active shooter drills sa DepEd. Kasunod ng nakaraang trahedya sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi. Inanunsyo ni DepEd Secretary Sonny Angara na ilulunsad na ngayong Biyernes, July 10, ang kauna-unahang active shooter drills. Ito ay magsisilbing automatic safety protocol para sa proteksyon ng mga estudyante at guro laban sa karahasan sa loob ng campus. Tacloban weather report muna minsan para naman sa ating daily silip sa kalangitan. Ang forecast location natin sa Tacloban City Light ay makakaranas ngayon ng 29 degrees Celsius. And of course, it feels like aabot ito ng 34 degrees Celsius gawa ng mataas na 83% humidity. Medyo makulimlim o cloudy ang vibes ngayon na may mahinang hangin na 9 meters per hour. Tama ba? Meters ba yan? Mula sa Kanluran, ayan. At may 20% chance ng ulan. Mas mabuting magdala pa rin ng umbrella para iwas sa hassle Alright, para sa ating sports and showbiz, susunod yan mamaya. Up next, unahin muna natin ano ang iyong horoscope for today. Susunod na yan, kaya manatiling nakatutok lamang dito sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your ate, DJ Senpai. Oras natin, it's 9:26 a.m. na minasign. See

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

It's 9:52 a.m. in Maine, and welcome back to Dream Ride with your Ate DJ Senpai. Nandito na tayo ngayon sa ating Dream Horoscope na segment. Ayan. So, unahin muna natin ang Cancer. Para sa mga Cancer. Shout out sa mga Cancer dyan. Hello po. Ayan. Para sa mga Cancer, June 22 to July 22, meron kang matatag na paniniwala at ito ay mula sa puso mo. Totoo ang sinasabi sa iyo ng kasamahan mo. Marami kang mai-inspire sa iyong salita. Isagawa ang matagal mo nang pinaplano. Lucky number and color for the day ang 23, 41, 43, 47, and cyan blue. Leo, July 23 to August 22, isang helpful person ang makikilala mo. Siya ang tutulong para matupad mo ang iyong mga pangarap. Lucky number and color for the day ang 13, 41, 45, 23, and taffy brown. Virgo, August 23 to September 23. Feeling sikat ka ngayon. Meron kang maraming social invitation. Tatanggap ka ng magagandang offer sa trabaho. Lucky number and color for the day ang 16, 26, 39, 45, and peach. Libra, September 24 to October 23. Mabebenta mo ang iyong mga ideas na magpapaunlad sa'yo. Ipagpaliban muna ang pakikipagsosyal. Huwag na muna mag-social climb. Charat. Lucky number and color for the day ang 29, 35, 12, 51, at flamingo red. Scorpio, October 24 to November 22. Sundin ang kutob para mailagay sa right direction ang lahat. Madaragdagan ang mga secret supporters mo. Lucky number and color for the day ang 29, 37, 46, 56, and kiwi green. Para sa Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, mamaya na yan sa ating second batch ng ating Dream Horoscope. For the meantime, let's go ahead and enjoy more good music. Nito lamang yan sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is Dream High with your ate, DJ Senpai. Oras na at 9:54 na minisign. We'll be back. See ya!

0: pinagsunod yung exciting ang yung unexpected romance tapos ingatan ng yung credit card at ATM card. Na para bang lucky caller and numbers for the day 18, 31, 35, 54 and Grape Violet. Capricorn, December 22 to January 19. Mabibiyayaan ka ng original ideas. Uwe! Isang malaking kabuhayan ang ipagkakatiwala sa'yo. Uwe! Payala. Lucky number and color for the day ang 27, 32, 12, 55, and Sapphire Blue. Aquarius, January 20 to February 18. Hindi lahat ay sang-ayon sa'yo. Sikapin na maiwasan ang hidwaan. Huwag pansinin ang mga chismis. Lucky number and color for the day ang 25, 39, 45, 52, and Citrine Yellow. Pisces, February 19 to March 20. Ang panahon na ilalaan sa sarili ay magbibigay ng karunungan. Pahalagahan ang nagmamalasakit sa'yo. Lucky number and color for the day ang 19, 28, 37, 56 at kidlat red. Ano yung anong kidlat red? Sige, lightning red. O, diba? Para sa shrill. Aries, March 21 to April 19, matutuklasan mo ang iyong tunay na kaibigan. Ngayon, matatanggap ang salapi mula sa abroad. Aba, may sugar mama. Lucky number and color for the day ang 14, 22, 29, 53, and gold. Baka relatives lang. Charat! Na nagmamahal. Taurus, April 20 to May 20, merong hadlang sa iyong mga plano. Ay, wag ganon! Pero magiging masaya ka sa resulta ng mga proyekto mo. Lucky number and color for the day ang 11, 21, 29, 45 and emerald green. Gemini, May 21 to June 21, kakaibang uri ng kabuhayan ang matatamo mo. Maaring maintriga ka pero deadmahin mo lang. Deadma lang, be. Lucky number and color for the day ang 12, 33, 39, 49 and ivory white. And that's it for our horoscope for today. Today is July 9, 2026. And yes, that's it for our dream horoscope. Ano ba? Magkakapi na nga muna ako. Iwan ko na muna kayo, Suneo. Alright. Bakay naman. Charot. Alright, I'll be back. Guys, magkakapik-anay. Kay nagkakabulbulan at akong dila. See you guys later. We'll be back for more Station 9 dito sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio.
1: Sika!

Points Twist. May bagong rule ang Premier Ball na pwedeng i-activate para maging double points ang rally. May 100,000 pesos cash ang panalo at 50,000 pesos sa talo. Magpapatalo na lang ako. Secure na ang bag. International, Pinales Pinas, reyna ng buhat at golf. Grabe the Diaz legacy. Humakot ng 8 medals, 4 golds ang Team Pilipinas sa IWF World Youth Championships. Sa Colombia ang bida. Alexandra Ann Diaz, pamangkin ni Hidaline Diaz na nag-set pa ng bagong youth world record. Rihanna Malixi Shine, sa Ireland naman, binuhat ang gold golf prodigy na si Rihanna Malixi, ang international team para talunin ng US sa Arnold Palmer Cup via a clutch eagle put. Aba, iba talaga ang gawang Pinay! At yan ang ating Thursday Sports Wrap. Medyo may clip pero solid, diba? Stay tuned lang kayo dito sa Dream High 104.7 Dream Radio para sa marami pang tugtugan hanggang 12 noon. Ako muli si ating DJ Senpai. Nagpapalala lagi nga, palaban ang pusong Pinoy. Bye, besties. See you later. Mwah. Oras natin, 10:54 na.

Oras sa buong Pilipinas, it's 11:19 a.m. in the sign. And we're back sa Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating showbiz headlines. Vice movie. Vice movie. Hala! For MMF. MMFF. 2026. Hello, grabe. Magkukulab na sila. I can't wait. Pasok na sa first batch of official entries para sa MMFF 2026. Ang pambato ni na bossing Vic Soto at Nene Vice Ganda. Blockbuster combination yarn. Siguradong pipila na naman ang buong pamilya sa Pasko.

0: Warriors na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din.

kasama hanggang alas dos ng hapon. Kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc and streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampi, your chakra booster, your ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 2. At meron tayong babasahin agad-agad kasi gusto niya na na ma-solve ang kanyang concern. Tawagan na lang kunuhiyang Justin, 19 years old, from downtown Tacloban. Hello, Ate DJ Senpai. Good afternoon, haimo, nga tanay ng mga DJs ngayon, listeners, and Dream Radio. Asay laini ang guti ay nga slip up ko sa school. Grabe na, guti ay lang slip up nga nahimo ko sa school. Pero grabe na niya kanhan akon. Kabugtuan ngahin kag anak. Gusto nera nga may trabaho na ako. Gintatawag ni Rapermi ako nga palamunin nga waray pulos kay waray ako makakuha hen scholarship yan nga SEM. Waray nira makit-an na akong pera kagabi nga pagpiniraw nga hin pagtinuog. Masakit hinduro kay pamilya mo mismo ang nagpapakuri nga hin na nagpapaubos haimo. Nabagabahin diri ako nabi.

Ilong dinihihaamon. Malayas na ba ako, te? Malakat na la ba ako, te? Magtatrabaho na la ba ako, te? Magaano ako, te?

47 0912982447. Telegram only, no text messages will be entertained. And ito na po ang ating center number 2 from Anibong Tacloban. Broken hearted na nurse, tawagan nila po ako nga Clarissa, 23 years old. Good afternoon, once again, Ate DJ Senpai. Adi nalawat ako. Nagwapakasakali nga mabasahan, ipakon letter, haimpaho ako.

kun nagayuman la ba inhiya o na-excite la hiya kay may ada na asiha iya. Ngawari niya kahuna-hunaan upat na tuig namon nga ginpagsamahan. Pinagsamahan. Ngahin ang tanan nga sakripisyo may ginhatag ko para lahat amon relasyon. Magaano ako.

Teresa. You are saving lives every day as a nurse. Habang siya naman, sinisira lang ang puso mo. Nung sinabi niyang waray ka na gamit, ipinakita la niya na diri paghigugma kundi pakinabang la ni anhabol ni imo. Clear blessing in this guys, be, ha? Sisi, it's only 4 years. Four years, at least hindi buong buhay mo nagsisi ka. Be thankful na pinagpukrat ka ang ginuo ni mo mata. 4 years pala, alam mo na ang taong to ay hindi para sa'yo. Isang malaking virtual hug for you, girl. Let's focus on our noble work. Tunay na lalaki, re-respetuhon. Ngahin ipagmamalaki it imo sakripisyo. Ngahin diri kay bubble you for just menial attention and flirt. Okay? Gambat. We have another sender here, Ryan. Ayan, his name is Ryan. Hello po ate, DJ Senpai Gantanan, yung listeners at unmute. Ako po, hi Ryan, 26 years old. Tagapalo po ako, originally, pero adi po ko yan na na-board at Tacloban. Itakon sweldo po na direct ha akong family. Ipapadara ko dayon. Ipapakash in ng GGG cash. E kung ipapasahe ko pa, mababawasan itakon budget para itakon pang adlaw-adlaw. Dirigan harayo itpalo, pero itkapoy kasi ate. Ngahin itparasahe. Pwede ko na ito nagpalitin additional rice. Waray na po nabibilin ha akon nga personal panginahailangan. Sano ako naghangyo nga hera naman ang bumulig kay grabe na ang stress ko ha akon trabaho. An era ba ton ha akon han nagyakan ako ha era na akong ginaabat is amo lagi hapon ito na imo reklamo. Obligasyon mo ito. Masakit, ate. Baga hindi rin ako parte hininga pamilya. Magaano ako? Total worry naman ako ha era. Kaino pa ba ako nagpapadaran kwarta? Diri na la ba ako magpadara? Nahadlok liwat ako, ngayaknan ako nga waray ko utang na loob, diba? Pero makapoy na enduro. Ate, magaano ako? Hi Ryan! Good afternoon. May karapatan ka mapagod at magreklamo dahil tao ka. Hindi ka naman siguro... Kahit anong hayop pagod, hindi ka naman siguro robot. Hindi ka makina. Masakit na marinig na obligasyon mo lang ang tingin nila sa'yo. Advice ko sa'yo, bestie, matutong mag-set ng boundaries. I always tell these to everyone.

everyone, almost everyone doesn't know how to set boundaries. So here, once again, I'm telling you, set boundaries. Hindi masamang bawasan ang ibinibigay mo para may matira na naman sa sarili mo. Kung hindi mo sila tuturo ang tumayo sa sarili nilang mga paa habang buhay ka magiging ATM card nila. Magsalita ka ng mahinahon pero may paninindigan. Also, pag wala kauyab na la, kuay, tawag ito, pag kunwari na lang nga, medyo ko na asawa, eme. Sige na lang nga, medyo ko na buluran, eme.

Sige, pero ampunin ko na lang sila. Diba? Kung din mo kaya magpa-eskwela at yung mga anak, ay pag-inanak! Ayaw, I got that responsibilidad. Nemo, responsibility ni Nemo, ipapasan yung mga imo eldest. Anong klase yarn? Ano to? Hello, tayong bilang mga parents, tayo responsibilidad natin ang ating mga anak. Papatayuin sila sa sarili ng mga paa, hindi yung ipapasa mo yung ano to? Nakakaloka. After natin na paaralin yung mga anak natin, kung gusto nila talaga nila mag-

ginawa mong retirement plan yung anak mo. Gumawa ka ng sarili mong retirement plan. Nakakainis ka. Ewan ko sa'yo. Oras natin, 12:55. Ayoko na magsalita. Baka ma-high blood lang ako. Basta, know better. Know better. Be better. Do better, parents. Okay?

exam para lang tungan kami nga makagraduate. Pero yan na, nanakuha na niya ni Ada kong grades kan sikat hiya school. Gintago niya ako. May ginya kaniya ako nga ikaduhal ako maupay lapag kung may kailangan. Masakit good ma-discover nga temporary lang ay ayin. Nga temporaryo ka lang ay ayin. Ah, temporaryo ka lang ay ayin nga gagamiton. Iba. OMG. What will I do? I really like this person, but should I break up with him? Thank you. Hello, Nicole. Good afternoon if you're listening right now. This person obviously used you for as a stepping stone only.

person na hindi ka gagamitin. Na para bang, na para bang? Ano to, babe? Di pa nga tayo milyonarya. Ginagawa ka ng asukal di mama. Hindi asukal di mama.

lulus na pa to. Ano ini? Unsaon man ini? Hala, sana all. Ang tawag dyan ay guilt-tripping relatives, beshi. Manny, manakinig ka sa akin. Sila lang ang may utang, sila pang may gana magsumbong at magdrama sa magulang mo. Like, hello! Yung ipon mo, aanuhin, papakailaman nila. Tapos ngayon na, kapag ikaw yung maghirap nito, ikaw naman yung, oh my God, imagine ko na! Especially pag hindi nagbabayad, ayoko ng mga ganyan. Ang kapal ng mukha parang semento sa Ormoc Pier. Ang solusyon dyan, boldly say no with a script. Ang sabihin mo, cousin, pasensya na talaga. Saktong-sakto lang ang pera ko ngayon para sa sarili kong gastusin at may pinag-iipunan din akong emergency. Or, I don't know, parang, do something, say something, just say no. Especially kapag ganito yung ugali, like very, oh my God, very. Pinsan mo tapos gaganyanin ka. Oh my gosh. Kung magsumbong sa auntie mo or sa mama mo, I don't know, dead ma. Obligasyon mo ay sarili mo, hindi yung luho ng pinsan mo. Pinsan ako, nagdinegosyo ito ng mga pinsan. Tapos sigilat, nakikita mo nga, sigit iya, improve it iya business. Tapos nabayad hain mo. Go. Pero kung amin, no. Kung may pera siyang panglibre sa barkada niya, may pera dapat siyang pangkain sa anak niya at pangbayad sa utang sa'yo. Huwag kang matakot maging masamang pinsan sa mata ng mga taong abusado, okay? Stay financially smart, bestie. Yun ang masasabi ko sa'yo. Yung pinsan mo, i-uncousin mo na yan. Meron bang ganun? Uncousin mo na yan, besh. Alright, so we have a lot. Actually, marami pa tayo ditong letters. Pero isa-isain ko lang yan everyday, ha? Not totally lahat mababasa ko. Although some of the messages here are, parang private lang. Ayaw nilang magpa-on-air. They just want help lang. Or they just want someone to listen to them. And I appreciate you. I trust the trust that you give to me. Thank you so much, guys. I truly appreciate it. Oh my gosh, oras natin is 1:40 p.m. We'll be back for more, so stay tuned lamang dito sa City's Best FM

sa buong Pilipinas. It's 2:06 na minasign. Grabing bigat ng Thursday session natin, no? But as long as we face these realities head on, mas nagiging matatag tayo. Maraming maraming salamat kina Justin, Clarissa, Ryan, and Nicole. At kanina sa nagsend ng message, ayan, na ayaw niya na magpakilala pa. Si Manny, ayun. Ayaw niya magpakilala sa totoo niyang pangalan. Maraming salamat sa pagtitiwala, mga kwento ninyo dito sa amin sa Unmute, dito sa Dream Radio. Malapit na ang

0: Dream Radio Time. It is now 3:33.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Puntod tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, tagada, basing kidney na DI. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.

habang kumikilos sa Pakanluran, Hilagang Kanluran sa silangan ng Northern Luzon ayon sa DOST Pagasa. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 780 kilometers silangan ng Aparika, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Buzz number 3. Ibinasura ng Supreme Court ang consolidated petitions na laban sa No Contact Apprehension Program or NCAP sa Metro Manila. Batay sa ruling, naging moot ang mga inilatag na issue dahil sa adoption ng new and uniform traffic enforcement, uniform and traffic enforcement framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Bukod dito, ibinasura rin ang mga petisyon dahil sa lack of standing, violation of exhaustion of administrative remedies and hierarchy of courts at forum shopping. Buzz number 4 tayo, mga Dreamcadas. Dumating sa Senado ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulica Lopez. Hey, sa Buzz number 5 na tayo, perfect score sa first week ng VP Sara trial. Binigyan ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro ng score na perfect 10 ang performance ng prosecution team sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 1, 2, 3, and 4. Nakaapat na tayo na Dream Buzz. Okay? And let's check our Buzz number 5. Palitan ng piso sa dolyar. Peso closes at 61.605 pesos. July 9, peso dollar exchange rate. Peso closes at 61.605 pesos versus $1. Okay, there you go, Dreamcadas. Our first batch of Dream Buzz. Alas 5:24 na, maopay na kulong.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Today,

0: Dream Radio Time. It is now 5:58.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang

na nahack umano ang Facebook account ni Konsehal, pero duda rito si Ridon. Hinihikayat niya ngayon ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC at Department of the Interior and Local Government or DILG na imbestigahan ito. Next up, mga Dreamcaras. Dumalo ang ilang kaanak na mga nawawalang sabungero sa unang preliminary investigation sa kasong obstruction of justice na isinampa nila laban kay Attorney Caroline Cruz, abogado ni Atong Ang sa Department of Justice ngayong Webes, July 9. Inakusahan si Cruz ng umano'y pag-aalok ng pera sa mga kaanak ng missing sabungeros kapalit ng hindi pagdalo sa mga pagdinig sa korte. Alright, Green Caras, nako. Trending din ngayon ang time-lapse ng satellite image ng bagyong Inday sa Philippine Sea. Makikita sa time-lapse ng satellite images ang paggalaw ng

kasunod ng paghahain ng resolusyon ng ilang kongresista para mapatalsik siya sa pwesto. Yan, okay? Another tidbit sa ating Today in History. Alright, mga Dreamcatters, time now for Kuya Albert to close the program. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway nag-enjoy kayo sa ating samahan. Bukas, Dream 20 Weekly Top 20 Countdown naman tayo. Kaya tumutok lang dito sa Dream Radio. May you all have a great Thursday ahead of you, and God bless you all. Dreamcatters!

0: Dream Radio time. It is now 8:01.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga

0: the home of today's hottest music. 104.7 Dream Radio.
1: Sky!

0: Number 1 for today's hit music, 104.7 Dream Radio.
1: Sí.